Na ta isu pasus ni kwe pa mwese na we na sa wany kwe tena nyu cha su pa jamwa ye we cha yue kan ha we jamwa ye kwe isu we te pa jamwa cha su pa han ta ra pu yi pi na we na en kwe tena nyu che me ta u ai su pa en kwe pa jich kwe nyu na usa na nyu cha su pa nus kwe pa na second un kwe pa cha su pa ten na nyu ta u en kwe yu na nyu tundu ek na nyu cha su pa jamwa ye han ta ra pa pu yi ta sh na we na en kwe tena Kue panji kue ranyu no he gatiu cha so pajamoy kola puita na buena ente na nyu handa kue ramu sena us pane kuna ente na nyu cha so pajamoy kola pui peina wa thau na sa wai kute thau cha so pajamoy handa ra hina us pane kute yu manyu no es wes pa handa rap kha ke ra cha so ba mina wa hina nyu chom pane kwa diu kwa es pajamoy na ente pui peina wa thau na sa wai kute jai me thau ya pia kwa es pajamoy kola mina wa hina nyu metha uite yo ya suba na ki ba mi wa us na ti ja so punya kh pinje ye kha khe ja jam ye lut ko ta kha khe ja suba jam ye hina wa hina nyu ja suba mi na pe na no khan pa ku se ba nyu cha na wo na nyu jom ba de ga ji ko es pa jam na en te ba pu bi ye na nyu uite yo ja suba mat ko ba wala mi cha su uite a jin thet na ku chin ja su uite yo

Batsquepa, Nina, Yum Jasuba, Walla Tina, I saw a young one, Equashpana, and the Kahuna, when you jump, you were Jack Bama, Rabba, Na, and the Ba, Puybino, Jasuba, Nasawish, Kinch, Kinch, Mina, what's good, Jasuba, you were Kahuna, what, and the Nanu. Chen su pa chatam hina wo hena yo wite yo sapadu buka hina wo hena yo ja bane gwa dio kwash pa jamai ye ai su ba pu yi bi ta ma nyu jamai ye ki su ba su nya kana kusko sa jamai ye jet kwa su kha khe ju ba hin sha su jam ju na wo haziu kwash pa jamai na ente pa ka hiu na wo hena sa wo iko tena nyu te me thau en ko ju na nyu tun da na nyu ja su ba ma rap kwash hi go shak pa pu wa na wo he Año chamo y pilla ya pues va un spane con na ente naño ya ahí tak jig teso ba ja pilla ya pues va un span anas va un spane con naño ya pues chamo igual agua cha na wa na ku siente mite yo cha luch ko pues pa chamo igual a un spane gu maño chamo y cha cabía anas pa chamo y un spag naño Jaman thau jamu pa jamu imosa na wa che na un weba ah na wo ye ja su ba jamu ye kha kha na wa ne yo yo nya wa tu phin ka kwa ba tu phin bi kwa ba chi chi bi kwa ba cha su ba jamu ye wala chi chi na wa ne yo ja su ske mu na us pa ne gwa ju na en de ba jamu ye wala ka hi na wa na ba ko tawal de ne yo han ta jamu se na us pa ne gwa ju na na ku si en de ba jamu ye wala uy bi na wa na